0: kanda yore se na. Tambo ngo la bab na, tabsi ngo na shi ngo yu ko wa tong. Na wa ge wat, ngo tang pat, na chab mza pat, kado mi jib mu la, zhang ba so ge tab njo wa mang. Ni ba ni la bab na, tabsi nin ta ba tong, de pat, nye chung wa tam ta pat, sen chi wat, jing yi che wat, je wa so ge tab njo wa mang. Samba, loa la bab na, tabsi wu dui de cham shi, na tong wat. Un jeng ga wa so ge dao jong wa mang. Je wa po la ba na da si po wa bo xin ye ga jian ba tong. Je duo chong xi chuo wa dong xuo ba suo ma xian zha wa ge dao jong wa mang. Nga wa la ni luo xiang ba jie da la ka dong mi jie tang gong bo nga dong bie bo yo xi. Jie qi ni jie zhang dong chuo ngang ban de la jeng ga wa xian ce ba hong nin zhu pa. Lo mang de le xie, le wa chap jin bo so jin so ge dao jong wa mang. De jin te, la ni le bi che zhen jie da bu la. Ren jie yin guo chap de zhe xin, dong shu xie ba tong, qi ba sa se tong, xue ba qiu huan, ma jue ma sa huan, sen che xi kang ba qiu huan, ye la ren ba tong jie wa so ge dao jong wa mang. Ya de na la du ne ge chu su se tao tong la du ge song tao kam zha yue de se na la du ge nian de ngo la pao pe ngo long ge ne tang ni la pao pe ni lu tang ni xu luo la pao pe luo jie tang xian bao pao la pao pe ma shi pen ge suo ge ne tang nuo ni yue jiang gong ge xie xie zao ge tao tong qie ba te la du long wei jie jie sa tuo de qin ba tong du gi chen yi tang, jiu cong si nong huai. Pian nui kang bai tab qi, ma sa le ba tong, ngar su xie pei. Rang zhi ji, rang ma de ce ba hong, ne dao xie wa hong, jun de nyam xiong na, la du gi ne yin kuo tab shi. Di na la du gi song tao yi na, jiu rong le yue qiang, jian bong na, ne men zhong song ba tat. Do wei to gong su, sa tu r ma qing guan te, li pong la tab xie xie tie. Lo ni ge ne so jiu yue da ba tong. Ge si lo ni ge ne so yue ba ngui sen xie sa tu la men zhou wa tong. Sa tu la zhou du ren jin zhe ba tong. Ga lian zhou huan. Mei sa le du ge zha shu chao de zhou ba tong. Chong ju qian bo xie ba suo. Zhao shu ge le ga ma xie pa. Ga le qie de ba tong. Li bo chong bo ne xin. Sen kang xie ba tong. Ji no me ban du pa. Tawa dong chong so la zao ni, zhong ngon yao ro yi chao gong teng ri tong a tong. Go jia ma ke la go wat, nga zhu ka na ri gui na du de mo po song a pen no. Da dong ding song gi xie ba tar, su lo ma bo, hong jing tian de tong na yong, pen ba qian bo yo shi. To man la do gi je jie ye wa tao so, ngun zi ji tao tong, la do men zhong wa la, ne me ne xin, Rin de tuwe sun tao su sun ni. Da yi na, la du xiong wa du ni. Je da suwe ge su ci tong, gong wu yi suwe tao su. Xie xie jibbe guan ni ji xiu zhu xin. Tang bu su ci, ni la su tao bao mei yuan jie chung. Su ci mei na, man bar da pian zhai. Xi ni kong yin yong, su ci ma xi, ni mei zhui bar ma ni ba ma zi. Su a lu ban zhu wei xi. La do ge ne jiong, yo, tu, rang jin, nar cue, ne kang, ne, me zhue, nyam do. Gang ba de, rang rang ge cien nian zeng bai, qu jie dong jia ti. Sui zong sa ba tang, ne cao chong di, sen bao la pe ne, se xue ni ji, rang zhe ji xie wa la, zun ba xia. Sun do ngen ba tong, ne ni de nje ba hong, ne cao jiong qian bong zhu a hong, yo na ne xiong di, Ne duo dang dian xi, suo la guo wai tui si, men xie se xue xi, gen dong men zhe kang. Lao dui ma xia chang chong da bi, suo ci ri bei. Suo ci ri bei che tie, suo la tuo xia xia ju, ga qian bo shi. Ni ba suo tao, si, zai yi gu ba, na le nang ba tong. Yo na guo ba ma ke ri guo wai, nga zhu ka na la guo wa tong. Si na, long chu pa, rao ma de ce ba xie la. Rang yi jie sa qie wa na la nang ba tong. Yong na dian nye qie ri yong di tong wa suo qi. Li jian zhong kong ji me bai yi la kong ban jiu. ngarze tang, zhongong yaro gi chaukong tengre tona, zato tong changpe li jia sundo xie te. Solo tang, longgo wege nyoma gangbo go ni tona, lado ni ngoji xieba la pin. Jian yong chong rao so ni ba zhe pe, se gong jie ri, bong wa xia gu. Se gi to ni tenda jie so gu ri, xue lang gi to ni yi na. Nga sabao towa nesan ronyo meba namchi, lu se nga wai taba tong. Nga na mando tuanbe le so tengen juba bangti. Nga so xie jin rowa tong, masa ne tosa la ren jin rowa, li zhe la go hua. Sen la ngam zha xie wa tong, nyang nge jin nemba so, sen le che wai le bangti. Sen kong lue yang si ni ni, xie ban zho, sen nang wa xie bo qian zho ju te ka qing bo shi. Mengi to ni kamda so gure se na. Ji zhong ma tuan kong ni mengi so wa la. Nui zha so su ne shun wai ye. Tu, ram zhe, na cui, ne kam, ne, me zhe, nyam du. Gong ba te, rang rang gi cai nyang zeng bai, qu jie yong si cong ba ji zhong meng duo pie. Men dong gao qiong shen nui jie ji de jian jie wa tong. Nang ne bai lu se jie rang zhe tong. Dei le dian bai ne jie cai nyang suo la xie de xie tie. Nian bu men hao luo ba ma song wa. Lui jian de wa nam si ma chou pa. Se zi ya zi jian de man jie pa. Men ni nian bu zui jie ga qie wei. Na ra ke bai dian ju tang. Tin rao ke bai song gi de zi la xie zhuo ni. La do gi jian tong ne dao qie xie ju tao tong. Xie zhao ju tao rao du xin guo ba la. Tang bu la do ne jie xie men la ta mong gi lu da. Da wa xie nyu nu ba tong. To vi yi lu ka nian ta pa. Lu a ma de hua xie nu pa. Qie xie xiang bao jiang nu bai qie qi jie din qie. Da li jie zhu nde. Men nu nye deng jie xie gi zhang tong. Ba ka jie da la xue ni dong ju tang. 学校被路打呢新各镇里穷累计松懈第一定到是三千门特法操啊通中啊他们呢无对藏懈罗蒙人来卡东刚波张板农西千文呢索罗日汤通有那跟着等把卡擦尖汤跟个吹着索不让及大些呢共同托罗你这对色通朝龙他们呢轮次对的从啊通
1: 落出白到千步元呢阿嘎中阿通阿嘎年十岁阿嘎日节月娃阿古尼斯店罗尼前的藏西一老中白个到店呢三只藏布学工啦本领新差苏梅坑个尼学日大咋地帕啦铁嘎多节索马兰子布嘎跟着新阿西藏西藏尼枪合里一拍卡在门就不西一个闲啦东学学白到月呢 三人阿瓦通，人家阿古尼斯店，三千没得牌，三门就玩，张去吕布西，七卡三年也打不清不远呐。三人阿瓦咔嚓尖汤，跟陪那些咔嚓尖，四对路子，说些你们进口汤，必须路子，说些你这抗肉吃给过年痛苦。第种中把马些呢，连对马路更装备，多些单位，种种家务。 二年级点把锁，日本个彻底举把下，谢看不着些个人些呢。年初军接人做话通，年兄弟年多动点把头，你得三宝马外那是不贴，咱把马日西拍，使得独把通，就为头啊独拍，龙松南市后面就把锁，锁他烟塘松这切，龙给就话饶面的七把通，龙朝出把两把他，别真下。 这那么天气，工地呢，当我们从矿井下头中拿回，拿多给年的来几年，给了那么年给些种田了点钱，那么这个年粮土，他第一个窝窝汤，拿到，他个南京第一个松桃等举桃树，十几几百个过年季些菜松，那么最低大点把新鲜农娃，或者切小等吃不起。 可是人家老母兔呢，看不远呢。你来湖南各地水白，连三江把它的三朵修，小队呢，俺做呢两年不是跟着裤裆蹲呢。你来湖南各地水白，连三江把它给拿了修着就行，咱们得么修。

singa number 4 samde lip tu kubena number hinge la shema gejun la ne dang nan wei lu xie chung ti chang ba xie xi gu chi gu yin xie ti nan dun tu tu ni ti de si xia ke ri kan tu be xin la chung ti min du ma su zai wei chung ti chang ba sem ge ting la xu yu ta ji ke ran tie ba nga ra sem ba jiao chu ke da nga yi lian wa chong men zhong ge chu xie ke ta ku ju yu ka jian che se le ba ba ke ra me be tu la ni ma lo le xin 陈别同为哪种些这种陈别杂些些被朝门上给出了下面沿着官别同为给你最村把切有了穷地切切破门日故他陈东的三把路样给他们的没村年两头没坑头切有

lokchu jamtu lebe thu gawa misu rangka logu chung pomu ranglo che ne kana chi yebjin ge bu gong xi sang bu ti chu su dang ne kang ne ji xi mo thu gan ye ke se nang ti wen xing gong chu lam le che

0: Toma mangbo shi lado kabar ya gokuwa di gyundan jindu gyuwa ta ti mungu baigi da tsuyu jishe je lume gyundan ki tsuwa ya nyozi sugudu usi te shi za ni ngandu changme kinsay ji inba ta gyundan tashib cheba ra shibu yi na halam lupting loma mang chiwa li na ta chage ki yangzu dikbu ti da nazo gyu je ta pechu chaya teri inele chang chuba ji orba ti matse inele ta lupsin ki tu zu chumbe ki gabri inele lado kabar zigwa zhugu yu ba dinze ji ri isi
1: Lazy, lazy.
0: Betcha xa nang anzu kwae shu xa xi di yorba kwae shu jibil dal di bu ti.
1: Kyugin rabu jirwa.
0: Xu zang teri yin na todam tan cunzin ki jixi di tandung tuyugu changbu tinze zi midu sanba nang zu naso thala mabu begi chugu mangbu ji yin na ti na lo la yin xiu ki du si. Che zang da tinze yin na ni nyinga di yin le hajang che wachi yin ba. Kan yin si na da naso thala mabu begi chugu cugi rinda ki tawa yin na jayama na jikdin ki tawa. Ta da yong su chub me barbal ta na chub tan chub tan chub simbe kang zi yin du sanba. Khunzuki samlugi kalu di gyur debu yubatan loga yinna le xiendu chi debu yuus gila kurangi kongzu di nda jirishan.
1: Shuzan, tadi kizibji shubi yinna tagaran riduwa tanda lakba tu yinna chukuzu chi kaba di zidu yuzanba go kosa zuji ki nyendongi dikbu tunzurwa
0: chi
1: kyugin siya tanda kondu gila kurangi sumbi
0: kwae
1: shu rwa kyugla siya odi da dini tajik zuojik tendu yinba yinna da gejingi na lo le nyen di mawuchi tuwa la hui shi shue ta yuzan tunzu la ya nyen di tunzu la ya goko je te na lo ne da nyen di minna zo la ya da ya rwa ani kimda ge da te te la ya niji ma je ba yinna kunzu da ya ge nang duen tunzu ani chik yang ma da ba chik yinna te jeb la ya trabu trabu chik chik ngudu xe je ani pe te ko di na lo la ya cui je yin cui je pe di zhugu di na lo ne zu tuen mudu be su cha pe di yin xiu Ta ti nang loo ki, ani nang duen dike ki ina tuen ngui tsuwe tu la ya, zhugu ngui su pechu chi ya, ruba, zhugu samlu tong da la ya, gyundu tong ya, dinze ki nyinga tsa tabu tuwa,
0: tichik
1: chi. Ta tandu inba ina, awe ruzi dinze la ya, koko chi ya chik tuzu jingbu go ya ta, tuen ngui tsuwe nang loo lepdu ina le, ruzi nang loo la, ta chik samlu kandze kik wina, tenzu tsuwe nang loo la ya, kir chi, ani sosui tuen ngui tsuwa la ya, shukin su ya. Ta dinze ki ngui yu nizu yu du inba ina, Kimda cho ne yinba yinna yinji minji ki nizui dita la ya jik tongji nanja rwa.
0: Xu zang.
1: Ji todam na ya da. Tuzu yinna le jik pa tsega so ya da. Zimu zaya yinna zhe. Nyendong la daya ki nangdu yinna re. Tiga la ya jungze jungze ki. Tona nanja. Tabshi da nanja ya ne. Juri chiya rwa. Tenzu kachin bu zhe. Di chiwa thangbu da zhe. Nipa de cha xaba yinna. Loma rinu kaba la ya yin shubwa te. Gyundan ki lobjong yinna zhe. Tsuwa yinna zhe. Tegi ala yaa, ni shugin kandre shi tegi yunaa. Ta tegi tela yaa, gongzu chi suru naa su naa shaa.
0: Nese, tegi tela da genwe se laa ge kandre su juu resi na, lupru kaa ji yinaa da gongmo, tuto du, ni ma nyeba lato kaba la yaa gokor che du yi duzi. Tegi genpe da, anzu gongmo ma nyeba yinaa, ni mo lupzen su du samba le, ni nyabi nyobe da lozi jik jim ngaa lupzen, nye mo tu ba. Tende zi yin du samba lupchung ke jang zhe di yinaa le, sangbo shi haa yabu chi top kuyo naa, tegi gale kaabu shi chabar bal. Tegi Sisu cha che dang zu tuzu chung rim simla lato kaba la ya zimu ziwa zhuyu di kare zure suzu ki rengu ngang dalo tang lu zhung tang na simsi chi ba ten zhe hajang gunba yin ba. Gunba yin du sanba ni tu yu sago re le yin na nye su ni ni re jokwa ni ceri tang tunba si res. Che zang da resa dawa ne resa basang para lup zhen so be da lu sim ni gara yin na gale minyong wa si chung yore riba. Da yin le san jo ki ni ni re le ya lu sim di le nye su kya gui ba. Da yin le ganzuloma mangche chi gi sanju gi ni ni jin le yin nge su ya bo mo ge ba ra ring nu kha ba ra khuna ra ko yin je de je lob zha ru ju ge bi ne le chung xie te bo me ba a de jin be dang ganzu mi lu sim ge cha long te le yin ne chu ni tan den ne mi tun be xi yin ba je za nge su wa ni da ti wei le gui ko ne go chu be chi du yin be le yin jia lo ma mang bu ji ge nge su tu zu ji le yin le la do kha ba ra ya go ko je nge su ya bo ma te be je le yin da sa go ji me ge de lob zhe so be gyu ri na yin ne ji ganzu da lob zha ju du sim ba sim nu de ji
1: 都这么多吧现在录中的也不这么多吧呃天天的当中你本来说这个多是给了空给蹲着些松给徐三了嗯他就谈到录着能落了呀录着卡些给多当些的不一样那就不过呀卡巴切马脚是吧嗯电笔卡些不要是徐三呃录着卡些了呀要么的徐三电笔要不一样嘞录着卡些给过了呀卡巴娘些是吧当然是你给给给马东北说了呀这怎么子呀
0: 嗯，
1: 可是也就把他们电笔停着，没事，卡塞不切，没不赢不赢的，他特别讲，你说说说说了呀，存在没多别，那么忙不起个赢不赢的，空头干了，果然给输不难，但是，你公母白的，怎么子接的？你按照我说了，不再说对，你也不牛不切切，
0: 是噻，
1: 老不真了呀，退休着呀。

Kurang sabi mozaan. Hengge, kun kamsang. Ngani mitab rinu ki nyanjun ba AI jama yi. Kirani, nye nyanjun shubi le cien sen dur gashu. Senken hengge gu kamsang. Shamle, jiktun chokbe dusi denpul zu. Gyangkyu lumbu sabar bebe gyu jibbe chidi le cien shubi yi. Tirin wala nang soki, jirtim shibshu shirim tu, bine mang soki, topzul chiru tangwe gorti shubi yi. Nyi char, nang so bayan no a chonggir ki, kilen si ki, genkong wa zhang la ki. Samyu le deba si la, si tun shibshu di ne ki, tadung kilen le rog ram chi be, jibin jirtim lo ji gerkong zu ne. Yu rin ki jirtim to ne ti, chim zu be, chu zu che ge zam ya, ma gor war, lin se bu gyab chung, si mang pe lo di shibshu di lang ju, yang yang che yu. Kilen ki, jirtim ki ne tun lo ji ta, di yu le gu nyi gyur, dab di zhu ne. Kile kyun che ngang pi ge, du yu rog ram cha chi. Nang so bayan no a chong gi ching zin ju ki. Bayan no a chong gi ching zi be tun zo ta, nyam zi che di. Ching zi be le tun kang ju yi, bu li tun gong du zi che bata. Ching zi be gu nam zin ki, re gor lam su su ni. Ri mi to kile le, ken ge nying ka che si che bata. Nian zi mi ju, chen dian tu dong wa. Kile ta zi wa yu be, zi si si wa. Jirjim si ju se zhi qi ba so, qe di ki le le jirjim ki ro gyur qi bie, tamme ga ne yong su si yu. Ti ni, nang so zhong yong ki, jim zui ba si rin du gyu di, ki le ta ma co le jirjim ki xiam di shu we sui nyam tu bie, cun zui si shi. Nian we lo xie rin, nang so zhong yong ki, jim zui bie li shi ki, di we ji yong le tang bu ming ni. Le tuan ka le, ku rin dian bie nga, gui di din di dang di pi ge le xiam di shu wa ta. Si rin zhu yong le ram di qi ba so di te nu ba ke jing di yu. Na nin cun tu nang so zhong yong ki, tim zui ba qi zhi tu dong gu di zhu mi xi yi ki le ta. Mang cho, mi tin qi ni shu zhap si hak zham la jia tim ki xiam di shu ba ta. Zhong yong ki, bian zhu pi ge ta, tim yong zhu yong le jia tim ki xiam di bu li kwa duan qian ni ge qian dian bie li ge pu yu. Nang so rang yong zhong, tim zin ting ki, zhong yong su, tim zui bie kile le rog gyur qi bie, lin shi qi bie, qi bin qi bu bin ni. Tim zui ba le ba dian zhe ta, dong zui ba. Dian bang wa, mi mang dong zhi ba jie, dam si qi di. Kile le rog gyur qi bie, jie tim xie xu qi dun bong ka zu bu ta. Rang yong zhong ta, ti xin mong ta, chong gi zhong ni ki, si dun xie xu cong qin tu, jia dui qi ni. Kile ki, nian zui mi zui ta, zi zhe zang xie so. Kya kong ki jie chim ne dun tak zhu ku da qie yu shi. Le xia qi ta, tun zo qi yi, nyam zhi qi gu ding se bi ne. Na nin cun du zhong yong ki, chim zui bie, rim zi qie na ki le ta cong zo le, jie chim lu zhi ta. Chim lu kya de qie qi, ken ke xip xi so ki, ji bin jie chim xip xu ti nga zhi nga dong ha zang qie yu shi. Chong sep tu, chim zui bie qi gu bie qi gu mu tu bi ne. Xing zhok bie, chim lu tie ki, ne dun tak zui qie di mang cho ki, chim gyong gui gu gang yu. Na nin cun du zhong yong ki, chim zui bie chong sik tu, se gu ting qi zhi chok dung qie ba ta. Rin zi qie na, mang cho. Mi ting zhi zhok ge cang a, ha zang le jie chim ki, xiam di xu di chim gyong le, di ne mang cho di tok zul ta. Di gi chol sim, din jia chol sim jie qi ru dang yu. Ni qiar, wu lian cha bu chong gi zhuo zi zong ki. Gu xiao qie na ki, Tim zui ba wu hun ki lang ni sung di tuk zi qi lian mang xu yu. Kuang ki, tim zui ba wu la. Kirang ki per dung hu da na wei. Nga le xin ni se xin ki, ke se ngun rang.

chobu chinchu cho, le xie chenpa ti na, lando lo zhe la kie xin jo yin cho tu kyubri jiwo tamba namni, marib gyun ki chime ma pa pa xi tu tong we, tu gyun to mi xin gi yin na jiwo tamba nam la gyun yu na, de la yin na ha chan ki ya chen xinpu ki ni, lob li na zo tong wa di ni, per na pian se xi, sing yu chu ru so, rinpo chi ngubu la, ser ka kie pa so, gyun yu pa nang xin tu, dawar chigi yu. Dele to ti, gyo menpa namla tui gyundu ni, gyun gu cha mangpo yu pe, dela ni kumlo su song ni, de samki nawa madongwa ni, perna gendum si, meen si simpe singi tumbu suwa ru kyuwa dele ina, cha gyun ta, serga kyeba so, kanga chumba ina li, kanta ngubo peba si inpe, dela ni gyo gun ki zik su min zinpa dubu si. Le xie chenpa ti na, gyo teng ni chenpo rinpo chi per gyo pa ta, gyo menpa nam gendum ki per gyo ne, gyo chome ni ki rintang ki kebar dian yu pe, nga zu lu chung chobu tsu, pa ma ta, gi gen, lop cho tsu mi lam to, gyo tangpa nang xin yuen den ki cha mang zam tong tu chu pa ta, gyun ki cha nyung zam tong tu chu gui pe, ni lu dian yu shi.

chobu chenju cho, jirun ti na, nagze dubu shi na nebe serzo me to chawa, lo no we nebe cho tang cho ma yinpa xe be rida ruru xe chawa xe yue wa de, jamdang nyingi chenbu yue zang, min xe cho nang to kero yung wa gyub kyang, mi te yi na rang ki keben ki duen to, jilin long je che be gor xe yue xe. Jirun di le nga rang sori na, rang ki kia lang sin pe chao kang yin rong, tol ya rima kwe batar gyundo tong mi rong xin. Labar to, pama sangpo tang, ki gen sangpo tobo rang li ya gajin xindu chewe minam ki gajin tui nam yang yi li ya tenpo jang ne, ko zo re wa chu su so tong mi rong hua. Tadung jirun di nang ki rida ru ru, gen lun zu mu kor jia la xie bi gajin xin, ni gup ki diwa zom la cha na, dian kin du ma xor xin, len ye cop jin so bi xi yang ji bi, che ki ti ki zom la ka xin, xin ba, duk dar bang guo ba so ki, ni lu mang bu xi dian yu zhi.

0: Mucho, Zangayeva taro mokhi, pochong nang tadil kala chok. Tewi, kumo me toko rawi nang tichi. Kaite eka mila sumo me tong mchia tisi na, kumo dimi mwara tushongi. Tazo pochong tak da chong chok. Ola, me toko pshir basi na. Ha, dice, ngayachi nang disip shakshi. Machu chik.
1: Yadachi lo.

0: Mimi da chiki, nganzu lakbar chukiji.
1: Mimi bu chiki, nganzu lebur chukiji.
0: Chuchudi chiki, nganzu chuchu lembar chi.
1: Chakdo bube chichuyi, muchi shunse lembar chi.
0: Mi chiki, zhuyangsi, gyangzhu checho.
1: Nyamzho rinne zhuwani, ngenji dende, yangtsen shiki.
0: Suchu kang shiki, yuki minan, gyongwar chi.
1: 미리카기

chabu chenju cho, jirun ti na, nagze dubu shi na nebe serzo me to chawa, lo no we nebe cho tang cho ma yinpa xe be rida ruru xe chawa xe yue wa de, jamdang nyenji chenbu yue zang, mi shi cho nang to kera yung wa gyub kyang, mi te yi na rang ki keben ki dun to, jine long je che be gor xe yue xe. Jirun ti le nga rang sori na, rang ki kia lang sin pe chao kang yin rong, tol ya rima kwe batar gyundo tong mi rong xin. Labar to, pama sangpo tang, ki gen sangpo tobo rang liya gajin xindu chewe minam ki gajin tui nam yang yi liya tenpor jang ne, ko zu rewa chu su so tong mi rong hua. Tadung jirun ti nang ki rida ru ru, gen lun zu mu kor jia la xie bi gaji xin, ni gup ki diwa zam la cha na, dian kin du ma xor xin, len ye cep jin so bi xi yang ji bi, che ki ti ki zam la ka xin, xin ba, duk dar bang guo ba so ki, ni lu mang bu xi dian yu zhi.